0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tubbs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tubbs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tubbs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tubbs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tubbs Rojas sa Tubbs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tubbs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tubbs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tubbs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tubbs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tubbs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tubbs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tubbs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tubbs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tubbsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tubbsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Spell ambulance.
2: Ambo.
1: Faster.
2: Wee.
1: Tabi ma'am, mabubunggo ka. Yun lang.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Mo.
2: Na naginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
1: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
2: Angge, ako kasi yung nanalo.
1: yun lang.
3: Hey, hey!

Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!

0: Hello po! Ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
2: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
1: Oh pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. eh. Ngayon lang ako nakalusot.
2: yun lang.
3: TAPS radio stations are broadcasting at 107.1 and 107.9 FM with individual NTC permits. TAPS Radio Alicia, DWTO, with NTC permit number BSD-0107-2022. TAPS Radio Rojas, DWTB, with NTC permit number BSD-0200-2022. TAPS Radio Kawayan, DWTP, with NTC permit number BSD-0127-2022. TAPS Radio Santiago, DWTQ, with NTC permit number BSD-0128-2022. TAPS Radio Ilagan, DZTP, with NTC permit number BSD-0188-2022. Tune in 24/7.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

Nagkita na kami nung ka-MU ko sa FB. Anong itsura? Maputi, makinis, mabango, at mapera. Wapo ba? yun lang.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang, TAPSians, balang araw, mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Anak, kaya kita pinalo kasi mahal kita.
2: Ganun po ba, inay?
1: Lukong batang to ah. Bakit mo ako sinuntok?
2: Kasi mahal din kita, inay.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Dokisen.
1: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tubbs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tubbs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tubbs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tubbs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tubbs Rojas sa Tubbs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tubbs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tubbs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tubbs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tubbs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tubbs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tubbs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tubbs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tubbs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tubbsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tubbsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
2: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ng buhay mo?
3: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend, nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
2: yun lang.
4: Broadcasting live from Tubbs Campus, Tubbs Radio, Real Radio.

0: Mare, kailan birthday mo?
1: August 30, Mare.
0: Anong taon?
1: Siyempre, taon-taon. Alangan namang sometimes, di ba? Siya nga lang, baklang to.
0: Ah eh, yun lang.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Ba't may pasaka, anak?
2: Nakipag-away po ako.
1: Astig! Sino kinaaway mo?
2: Si Tomas po. Yung tambay sa tindahan.
1: Tara, resbakan natin.
2: Wag na, Dad. Kipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate him.
1: Ah, yun lang.
3: Hey, hey!

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Cecil, what is electricity?
2: Ma'am, it is a kind of kuryente that dikit to the puste.

0: tumatao. Congratulations, Top Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang Top Santiago Campus. Congratulations, Top Santiago!
1: Late po kasi reloko, ma'am.
2: Problema ba yun? Hindi, i-advance mo.
1: Opo.
2: Oh, saan ka pupunta ngayon?
1: Ma'am, uuwi na. Late po ba relo nyo?
2: Yun lang.

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TACS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: Okay, class. Name any kind of animals.
2: Ma'am, karabaw.
3: Ma'am, tatay ko.
1: Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya?
3: Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niyang sinasabi tatay ko, animal ka!
1: Yun lang!
4: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio. And

sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.

Ngayong 2025, ang Tops Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tops Ilagan. Congratulations, Tops Ilagan!

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on 107.1. TAPS Radio, 24/7.

academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.

0: Anak, bakit ka natin lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.

0: attention to all senior high school students or incoming grade 11 and grade 12. TAPS Alicia now offers STEM, or Science, Technology, Engineering, and Mathematics STEM. Students in STEM will surely enjoy our three science laboratories with complete materials and facilities. TAPS also offers ABM, or Accountancy, Business and Management, UMS, or Humanities and Social Sciences, and GAS, or General Academic STEM. Enroll now!
1: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

Alas 6:41 ang ating oras, mga classmate. Good morning! Kamusta na po yung mga naglaba kahapon at medyo inulan? Akala nyo, walang ulan, no? Pero wala, ambon-ambon lang naman kahapon. Magandang umaga sa lahat po naman nakikinig ng 107.1 and 107.9 Tops Radio. Ano ba mainit na balita ngayon? Ayokong pakinggan. At ayaw ko rin basahin. Basta ayoko magbasa ng balita pa ngayon, mga walang kakwenta-kwenta, mga pasne, mga balitang yan. Basta bati lang muna ako sa inyo para masabi lang na hindi ako absent. Basta nandito si DJ No Name, hindi ako absent, hindi ako bumiyahe. At lalong hindi ako naglayas. Sabi na isang follower natin eh, DJ, naglayas ka ba? Ba't wala ka sa radyo? Naglayas talaga. Magandang umaga nga po pala kay Attorney Manny Fernandez. Good morning! Magandang umaga, Attorney Fernandez, at magandang umaga nga pala sa mga nakikinig dyan sa palengke. Thank you po. Maraming abisala isma po sa inyong pakikinig lagi ng 107.1 and 107.9. At magandang umaga sa mga medyo naku, busy. Worried kung makakakota. Ayan, makakakota sila ngayon. Mga nasa bagong palengke ng Alicia, how are you, morning? Tuloy ang inyong pagtutok sa 107.1 and 107.9. Kapag gusto nyo mag-text o mag-bumati sa aming mga listeners, pwede kayong mag-text sa aming 0917. Hindi pala, 0916-314-3130. Okay, good morning. 0916-314-3130.

0939-1130. Yan ang aming text line. Yun o. Good morning kay Kuya Emil Abalos. Good morning, kahapon nag-text din siya. Again, the number to text kapag gusto niyo magparamdam, 0916-314-3130. Ito ang The Breakfast Show kasama si DJ No Name.

0: Ay nako, wala nang heaven sa... Heaven is a place on earth daw. May alam akong heaven na place sa ibabaw ng lupa. Meron akong kilala. Meron akong alam. Heaven is a place on earth. Malitang kwarto. Walang bintana. Biglang liko. Kamusta po yung mga nandiyan? Nagda-drive na papunta sa mga trabaho. 6:48 ang ating oras, mga classmates. Ano ba ang pinagkakabisihan nyo ngayon? Ano ba ang mga negosyo ninyo? Ano ba ang mga pinaggagagawa ninyo para mabuhay sa mundong ibabaw? May kwento lang ako sa inyo. Ha? May kwento lang ako sa inyo na, isang merong isang negosyante na nagpadala sa amin ng bid. Okay? Ibibid daw niya yung aming solar panel. Yan. Mag-bid daw siya. Kasi sabi ko nga, di ba, naghanap ako ng mag-i-install ng aming solar panel na pang 60 kilowatt na solar panel para sa aming bagong building, ang Sterling Campus. Yan. Tapos, maraming nagpadala and then meron din kumausap sa akin na ganitong presyo, ganyan. Meron nagpadala dyan na nasa 1.4, may nagpadala ng 1.5, ganyan. May nagpadala ng ang pinakamahal dun ay 1.6. 1.6M daw yung 60 kilowatt. And then, itong isang mama o isang kumpanya, nagpadala ng kanyang quotation. Ang kanyang quotation ay 3.8 million pesos. 3.8 million pesos para 60 kilowatt na solar panel. Kung bibilangin mo yung solar panel niyan, mga siguro mga nasa 120, ganyan, mga na approximately 120 na solar panel ang ilalagay diyan pag mga 60 kilowatt ang gagawin. And then yung isa ay nagpakilala na medyo kilala daw niya ako, so nagpadala ng kanyang bid. Ang kanyang bidding ay almost 4 million pa nga eh. Nasa 3.8 million yung kanyang bid. Yan. And then sabi ko, chineko kung bakit ang taas-taas ng presyo na 3.8 million hambing sa mga 1.6 ganyan-ganyan nung iba. Na-curious lang ako. And then, ang nagpamahal sa kanya ay installation. Yan! Installation. Mahal din ang presyohan ng kanyang solar panel. Mahal din ang presyohan ng kanyang inverter. Mahal din ang presyohan ng kanyang mga tools na gagamitin. Ganyan. And then nagfa-follow up siya nung nakaraang araw. And then sabi ko, "Sir, yung presyohan mo ay presyohan ng panggobyerno. Hindi po ako gobyerno. Usually ganyan ang presyohan kapag gobyerno. 60 kilowatt lang, pero yung dating 1.5, 1.6, magiging 3.8 million. And then sabi niya, hindi ganyan talaga ang presyohan. And then sabi ko, alam ko po yung mga presyohan kasi nasa lower than 5,000 yung isang solar panel na 580 watts. Kako nang ganun. O, so kung kukompute mo lang yun, magkano lang yun? O sige, pagpapalagay na lang natin na yung isang solar panel ay, sige, 5,000 ka muna times 120 na solar panel. That is approximately 600,000. Plus yung inverter, pagpalagay mo, nasa 200,000. So that's 800,000. Plus yung mga materials niya, pagpalagay mo, mga 200,000. Pagpalagay mo na 1.1 million. So yung iba, nag-offer sila ng approximately 1.5 million, 1.6 million. And then yung isa, nag-offer ng 3.8 million. Tinitingnan ko kung may pagkakaiba yung mga materials na gagamitin, siya din. So anong nag-iba? Anong pinagkaiba? Ang pinagkaiba ay presyohan. So bakit daw? Oh. Isa lang ang sagot. Ang akala niya, hindi ko alam ang presyohan. Akala niya, hindi ko alam ang presyohan. Ano ka ba? Meron akong 20 kilowatt na solar panel dito sa Alicia sa Senior High School na kanet metering. Meron akong 20 kilowatt na dito sa main campus, dito sa bandang harapan. That's 20 kilowatt, approximately 42 panels. Meron na rin akong 42 panels, 20 kilowatt sa Tops Nasim Rojas. So kumbaga, naka-solar na rin ako sa aming maliit na private resort. Naka-solar na rin yon. 8 kilowatt lang yon sa resort. So kumbaga, alam na alam kong presyohan. Ang masakit lang talaga ay yung bibigyan ka ng bid, may papadala sa iyo ng quotation na iisipin nila na wala kang kaalam-alam sa presyohan. Kaya ang presyohan nila ay higit times 2 sa presyohan. Eh anong punto ko? Bakit ko sinasabi ito ngayon sa radyo? Ang punto ko ay para sabihin sa inyo, mga kababayan natin, na kapag meron kayong gustong ipagawa, meron kayong gustong ipalagay sa inyong mga tahanan, subukan nyo mag-canvas, ano? Huwag kayong maging, huwag tayo, isama ko ang sarili ko, huwag tayong magiging mangmang. Kasi maraming mga yung mga tao ang opportunista. Maraming mga tao ang mandurugas. Maraming mga tao ngayon ang kung sa tingin nila ay kakayanin mo ang presyohan, maski mataas ang presyo, sige lang, ganon. Ganon ang iniisip ng ibang mga tao na tipo, tipong, sige, offeran mo ng mataas yan, kagatin niya yan. Mga ganyan. Huwag tayong magiging mangmang, mga classmate, mga nakikinig ng Tops Radio. Kunyari, simpleng bagay lang. Kunyari, magpalagay kayo ng poso. Diba nung last week nakwento ko, yung isang kaibigan namin na kuya pa man din ang tawagan namin, kuya-kuya, mag-offer ng ano tawag dyan? Paglagay ng tubig doon sa aking farm. Magdi-drill sila ng tubig para malagyan ng poso. At then 2 horsepower lang naman na tubig ang ilalagay na water pump. And then siguro mga 4 na piraso na solar panel. And then yun na. Ang presyohan niya sa akin ay tumataginting na 300,000 pesos. Buset! ang tawagan namin, kasi kasama namin siya sa isang fraternity, kuya. Kuya ang tawagan namin. Pero pag offeran ka niya, taga. Iba? Totoo bang kuya ka? Yung offeran ka ng 300,000 para sa paglagay ng tubig. Poso. Diyos ko. Nag-offer yung iba. Nasa 100,000 lang. Pero kung tutuusin, magpabungkal ka, magpa-drill ka ng tubig, siguro gagasto ka ng, kasi medyo malalim yun, siguro gagasto ka ng pati pagkain ka mo na lang, mataas na ang 50,000. Plus yung water pump. Kaya total na magagasto mo siguro, abot ka ng 100,000. Oh, ganyan. Oh, sapat na sana i-offer nyo mga 130, 150, ganyan. Tama na yung kikita kayo ng 50,000, pakunti-kunti, di ba? Huwag yung kikita ka ng, gumasto ka ng 120, o pagpalagay mo 150, pero kikita ka ng 150. Naku, hindi ganyan ang klase ng negosyo na, ang diskarte ng negosyo na sa tingin ko ay mas magtatagal. Ang hinihintay ko ay yung negosyo na pangmatagalan ang relationship na gusto niya sa kanyang mga kliyente. Huwag yung tipong mag-offer kayo ng tumataga sa presyo. Kasi yung mga tao, magtatanong din yan, okay, pagpalagay na natin ha. Pagpalagay na natin na pinagawa ko sa inyo. Okay, 3.8 million na solar panel. Okay, nagtagumpay na kayo. Pero after few days or months, malalaman-laman ko din lang naman na masyadong tinagaan nyo ako ng presyohan. Kasi siyempre, ang makakakwentuhan ko, yung may mga solar panel din, mga ganyan. Yung nasa the same community kami, same ang pinag-uusapan, mga ganyan. Diba? So you will not stay in that company na magiging customer ka nila, na loyal customer ka o client ka, kapag ganyan ang tirahan. Kapag ganyan ang diskartehan sa presyohan. Ang punto ko ay, kapag kayo ay nagpapagawa ng mga kahit anong mga bagay-bagay, subukan nyo muna mag-canvas. No? Subukan nyo muna mag-canvas. Karapatan nyo na mag-canvas at maghanap ng mas mababang presyo, and then bahala kayong dumiskarte kung sa tingin nyo ay reliable yung magsusupply ng serbisyo o dili kaya ay produkto. Hindi yung gusto niya lang makataga ng minsang transaction and then yun na, ending na. Huwag ganun, ano? Doon sa nagpadala sa akin ng bidding ng solar panel na umabot ng 3.8 million. Naku, gobyerno ang oferan mo ng ganyan. Pwede mo pang itaas yan kung sa gobyerno. Pwede mong gawing times 3 sa totoong presyohan. Pero huwag sa maliliit na kumpanya na katulad ng TAPS. Huwag sa katulad namin na medyo kahit papaano, maski tanga-tanga kami ay medyo alam namin. Maski medyo tanga-tanga, pero alam namin. Diba? Kaya mga kababayan, yung mga nakikinig ngayon, bago kayo magpagawa ng mga bagay-bagay, isipin nyo muna kung kaya nyo bang hanapan ng paraan yan. Katulad nung isang engineer na sabi niya na siya daw ang magpapabungkal ng aking poste na pinapatayo. Ang offer niya ay 260,000 pesos. Kung ako lang ang magpapabungkal, mataas na ang 100,000 kung ako mismo ang magpapabungkal. Parehong gadget, parehong makinarya ang gagamitin niya, parehong makinarya ang gagamitin ko, gagasto lang ako ng sobra pa yung 100,000. Bakit mo ako offeran ng 260,000 kung kaya kong gawin ng 100,000? Di ba? Sa kahit anong negosyo na pinapasok natin, gawin nyo ng fair or just. Yung tamang presyohan lang. Sige, pagpalagay na natin, ikaw ay may motor shop. Sige, example natin yan. Meron ka motor repair shop. Tabi-tabi yung mga nagre-repair ng motor, di ba? Kung ang presyohan mo ay mas mataas ng 100,000 hambing dun sa kabila, ano sa tingin mo? Yung mga nakasubok, nagtitingin-tingin ng mga presyohan, talo ka na kaagad. Sa tingin mo, sa susunod, pupunta ulit sa'yo? Hindi, syempre. Pupunta sa kabila yan. Huwag kang umasa na magtatagal ka sa ganyang negosyo kung hindi maayos ang iyong diskarte. Okidoki? Lalong-lalo na kung pareho din lang naman na klase ng produkto yan. Isipin nyo mabuti. Diskarte ang medyo kailangan dyan. And then huwag kayong nananaga. Huwag yung sinasamantala nyo yung taong hindi alam ang presyohan ng mga bagay-bagay na binebenta nyo. Gets nyo? Ina-high blood nyo ako kaaga-aga. 7:03 ang ating oras. Paalaala muna mula sa Tops Management.
1: Hi to all incoming grade 11 students this school year 2026-2027. Here's an exciting news for you. Please be informed that you will be enjoying the brand new classrooms of our new campus, the Sterling Campus, starting August 3, 2026. This is while TAPS is still preparing for the other classrooms and laboratories which shall be used by the students of TAPS Science Learners which shall be offered starting school year 2027-2028. The classroom you will be using shall be fully air-conditioned and equipped with interactive classroom facilities. So if you are an incoming grade 11 this next school year, what are you waiting for? Enroll now in TAPS Alicia. I'm Precious Athena, your student broadcaster.
0: 7:04 ang ating oras. Sa lahat po ng mga incoming grade 11, pwede po kayong mag-enroll at gagamitin nyo yung bagong campus ng TAPS, bagong classroom, bagong building, ang TAPS Sterling. Yan, i-engine nyo yan. Lahat ng incoming grade 11 ay doon sa bagong campus habang hinihintay natin na makumpleto ang buong mga facilities ng campus na yan para gagamitin na science campus ng Top Achievers Private School.
1: Hi there! You may still enroll in TAPS for next school year. Classes shall start on August 3, 2026. We offer preschool, complete elementary, complete junior high, and senior high. For incoming grade 11, we offer the strengthened senior high curriculum with the exclusive TAPS curriculum enhancement. Be smarter, be a TAPSian. Enroll now! I am Zay Morales, your student broadcaster.
0: Siyempre, sa lahat ng mga nasa lower grade level, preschool hanggang grade 10, pwede pa rin kayong mag-enroll sa kahit anong campus ng Top Achievers Private School Incorporated. Maging isang TAPSian para mas maihanda kayo sa inyong foundation. Yan. Yung pundasyon sa edukasyon ay makakatulong niya sa inyo para mas mapaghandaan niyo ang pagpunta sa kolehiyo.
2: Hi everyone! We invite you to visit any TAPS campus with your kids and friends. For sure, you will be amazed on how TAPS faculty and staff handle their students. About the classroom facilities, well, it's beyond compare. TAPS has the best for your kids. So what are you waiting for? Visit TAPS during office hours. We have campuses in Santiago City, Cuayan City, Ilagan City, Ros Isabela, Solano Nueva Vizcaya, and Alicia Campus. Next year, TAPS Science Campus shall also be launched. See you in any TAPS campus. I am Aldrich, your student broadcaster.
0: 7:06 ang ating oras, mga classmate. Enroll na sa Top Achievers Private School Incorporated. Ito muna, larawang kupas. Musikang pangmasa sa ating The Breakfast Show of Tops Radio with DJ! DJ! DJ None! Good morning pala kay Papang at kay Mamang. Nandito sila ngayon sa Alicia.

Kung hindi man yan larawang kupas, yung memories na nagfe-fade na, yung tipong nakaraan na ang ayaw nang magiging vivid sa ating mga mata. Ah, diba? Kumupas talaga. Actually, pati yung paningin mo, pati yung mata mo, kumukupas na rin. ganyan talaga ang buhay, hindi tayo pabata ng pabata, kundi patanda ng patanda, tanggapin na lang natin. Kung tayo tumatanda, tanggapin na lang natin. sabayan na lang na exercise, basta importante, walang sakit. Yun na lang ang prayer natin. Hindi ka magkakasakit na magkakaproblema. Good morning kay Doc Ray. See you tomorrow. Nandito sila Doc Ray bukas at si Raya yata ang kasama. Ay nako, bakit wala si Ate Che? Ay, mamimiss namin si Ate Che ngayon na. At siyempre later, makikita din namin si Doc Joshua. Si Dr. Joshua. Hindi sana. Ay, Ate Kay, good morning! And to Ava, magandang umaga. Kay Nanay Saling, magandang umaga. Diyan sa Aborlan, Palawan, good morning. At siyempre, binabati ko na rin po lahat po ng mga magulang namin, mga Tapsi and parents na nagdadala ng kanilang mga anak. May practice po kasi ngayon. At practice para sa graduation. At ito ay para sa mga graduating students o mga completers para mas maayos yung ating graduation ceremony sa kailan ba yan? Sabado at Linggo. Okay? At binabati ko na rin po, lahat ng mga hindi pa ho naka-enroll. Enroll na sa TAPS sa mga susunod na mga araw. May mga slot pa po kaming natitira. Lalong-lalo na sa grade 11, marami pa pong slot. Dahil meron tayong mga bagong classroom doon sa bagong campus. E-enjoy nyo. Kayong unang gagamit ng mga classrooms, yung mga regular classroom ha. Pero yung mga theater type na classroom, yung parang sinihan na classroom, ay sa susunod na school year pa po yung gagamitin. Pero meron tayong isang theater type na classroom na pwedeng gamitin na matatapos ngayon. Okidoki. Binabati ko rin ang aming mga teachers. Tapos na naman ng isang taon. Ano na? Kamusta naman ang experience? Yung mga bagong teacher na katatapos na, matatapos ng isang school year sa TAPS. Oh, kamusta naman? Kaya pa ba sa susunod na taon? Mahirap maging teacher sa TAPS sa totoong buhay. Lahat ng galawan mo ay kitang-kita. Lahat ng diskarte mo ay alam kung paano mo ito ginagawa. Uwi monitor all teachers. Galingan natin para kapag halimbawa ay saan man tayo mapadpad, saan tayo mapunta mga ahensya, saan tayo mapunta ng mga universities, ganyan, universities, kung saan man tayo pupunta after TAPS, eh, at least meron pa rin kayong maiiwan na imahe na pagkaganda-ganda. Yay! Ah, diba? Naging teacher mo ba si Juana? Ganyan. Ay, oh, teacher ko yun. Magaling yun. Mabait pa. Eh? Ay, kung naging teacher mo ba si ganito, ganyan. Ay, oo, naging teacher ko yun. Naku, walang alam yun. Balasubas yun. Favoritism pa pag sa pagbibigay ng grado. Kaya dapat maganda ang dapat maganda ang ginagawa natin para pag alis na natin,
eh di mas maganda ang ating reputasyon. Yun lang ang sinasabi ko. Aki-daki. Ganda umaga sa lahat po naman nakikinig ngayon. I'm saying goodbye for now. Maraming salamat po sa pakikinig sa akin ng ilang ba yan? Mga 30 minutes. 30 minutes lang tayo nagkasama ngayong umaga ng anong araw ba ngayon? Miyerkules. Ngayong umaga ng Miyerkules. Medyo busy-busyhan kami, lalong-lalo na next week kasi umpisa na 'yung aming graduation ceremonies. Yan, isang buong linggo po 'yan. Mag-umpisa sa Friday. Tapos Kawayan, graduation sa Friday. And then sunod-sunod na 'yan, every other Friday. Every other day ay magkakaroon ng graduation sa Taps. Kaya medyo busy-busy ang mga tolay. Maraming thank you sa inyong pakikinig lagi ng 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng Tops ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa Tops ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. Tops teachers are dedicated and determined to give the best to every Topsian.

0: Alam niyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Hoy, bawal daw mangupya, sabi ni ma'am.
2: Di naman ako nangungupya.
1: Eh bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
2: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh, kung bagay sa apelido ko.
1: Ah eh, yun lang.

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: Anak, bili ka mo ng toyo sa tindahan.
2: Mamaya, nay, naglalaro pa ako ng saranggola eh.
1: Bakit? Nakakain ba yung saranggola mo?
2: Bakit, inay? Lumilipad ba yung toyo mo?
1: Yun lang.
3: TAPS radio stations are broadcasting at 107.1 and 107.9 FM with individual NTC permits. TAPS Radio Alicia, DWTO, with NTC permit number BSD-0107-2022. TAPS Radio Rojas, DWTB, with NTC permit number BSD-0200-2022. TAPS Radio Kawayan, DWTP, with NTC permit number BSD-0127-2022. TAPS Radio Santiago, DWTQ, with NTC permit number BSD-0128-2022. TAPS Radio Ilagan, DZTP, with NTC permit number BSD-0188-2022. Tune in 24/7.